Eolena, amu ia la tau wa wha manawaina pa o valawina ele tatou sisi lesi. Ia ua, malolo mai ti ngā mawhangata o le neyo langa le tu maulo tatou ia. Amu ia la tau. Ia amu ia fu tatou. O le nae maua le avanoa e whatau nuu mai o ngā ruenga pe o na valawina i oe le tua mau. Nae maua tō teimi. Ioe, ele lei lava le o mai alwala au e tāpena. O te mantu ele saunanga se tasi o li ifaife au mai pangpango i Amerika le kalesia la le ka uakua. Tō ina pasta mangeo. O le tō ina lene. Ia, ele tō e pō se malai. Whai meina ia. Aua te ua au tupe le whare tupe. Mau o tō ina nei e se lau whiwhangurongo i o nā launga o soifua. Aua le te ua lau tupe i le whale tupe. Awa a o maile wala au ia te oe a e leiloa e lau tō rua ma lau whana. Ua ngoko o maile nā tupe i le vasa loloha. Ua maua o maile whale tupe. Ai keu lalo lau moenga pe teo i le pusatu. Le pe keu lor fale enga. Kolo au enga le aso. O le mau lalo doina. Ele leile o mai o le valau e maona. Aru fia fia. Ai pangale o ele makai kupe. Aru mole runga. Rest in love, Pastor Mangeo. Ese fo ni ma neia. O la unga le nei fo i. Tamali e le atuno. Ai usi mai alau fafuanga o leo fata tani me tato pesele nei. Lau taina fapitoa lava mo o to umba lava. Ia. Afa ia. Yo lo fitia fo i ele. Au pungisaile nei fo i yasu tona. Ai ono maa liye yore maa maftanga. Ia masi tufine lewa. Mugwa tala fatno noa wa. Mule. Me te li lua tai au. Ole. Ta pena re se filo inge fa ingon ne tau sanga. Ole amatu oe fa imatu a. Fa mo mo fa le ai ai wa ka ki isole a ole ma lo si ta ta le ma fa na ngalo le lo to lo fa so se te mi a te alo sa mo sole ole va sa lo su po si ko ko si sa fo a mo ka dai pra ko mo i ko nya e fa nga lu nga e ku li ma le taxi sa o ma ole a uli ole a fiafi yo avatu watu lo se lini le fa se fata u shutina ma wasa yo yanga le nga inna sho sho la titi es tenen a mi sa fu e vili ma ya te ta u ma le mele tu putcha fa ya tu sho ya fa fa le lu ai nga sho ki lu fe nga a wo te ya fa pena pena lava e maua a isi tangata. Sili atu loa lofa a olaeva ai mai olaeva atu se se lini fatau waa po o se mea lofa. Ngai loa loa kangi lungo tunga mau. Ai wale langona mai oi. Ia ai o se maftanga le nai mantu ai. Ia leavo i se sa olau kalang fai loso. Ua, wha mana wa ina le tuatanga ta le rei, oe waka unga hatu, a akaro u, kai ko e nga yausa. Ia iwi le anu le siriki hoka ko hainga, anga wha mkala ko tanga ta le rei. Maua lunga i le mtanga lua ngal nupi wha. O le si le ana maua maili te lo tatu tala fwoi. Ia i le tina fwoi dire nga wako mana o sui tanga ta avela na pensiona. Wo mana aye ele tamatin
o marito lua fai la lifestyle inu pia vai aso ato al pensione si lo matu o le ala ua manga o tina e avet pensione ilana tamatama ai ako wai fai le misa io e kawhewhe ia la re koe mō mai fwin kalamali e ili mtanga lua ngal nupifa ia ai ole a fai pensione na My Ferrani, the little long, met up to Timmy, the little Andrea Reu. Yeah, oh my Timmy, the two. I was my love for Hanga, a Umargaco Pesel Tassi. Yeah, fa. Coco, my foe tattoo, fan no longer, neoli, short term tattoo, telephone, my Samoa.

0: Your non to fa fromage ta sia pisse sa tu sia ma suina le ma tu lua le na o tu fa fuina lunga le AI stream yo le o langa nei a yo la emela ma fai il sa o sa o le te le o mai esi esi o ma wai tatu a wo fai yanga mai le maliu o mele o i tatu o te le na ma wai mai esi esi o le mai o le suka, o le koko maua runga, o le ai maasima. Ka fefe. Ia ai o te maitau atu, o te fifi, o te whataro fatu, sia uo faife au. Ia ngalman mana, rautina nai male ainga, o lo maua mai le tātou proklama, lo mai fo ia lo faanga. Uso fayaso le tua mua se lao lao ta filoa I mata faistai putofe pe yona e mana o mai ai. Pena foi no fatalo fatu le fengo ya tui mata fele. Wonki male ainga ina I whangarei ni usila. Mantua tuai ia la tofo ulo fapena on fatalo famai. Sunga ya imo tuatanga loa saito le sato le oke sene se yuli. Vese tu fine ya Sina Sato Lupe, Sunga ya Nasarini ya Eli, la tune ya la fapena ona faa, maya la tolu faanga ili nei foi, taimi oli tatu tatua, ya malo anai, mese se tu fine ya Auntie Rice, ae so ki kilo kula I ya ele si vanga la o mai ya lianganga faftai, ola fapena ona fatasi mai le Sunga ya David Schuster, Mai ina, lewe mai ole mo ke kāpolo ma tawi, tawi tasio, lamo si tele. Ia I ngeim whanongo nongo aku malo, malo fatau tua whaftai, wai kusi whale leko wai. Hei, ka fefe. Alau te mai tau atu ole walusu fitu minute wa te aile lua. Ai, singa wainga fu ia koa lai fai singa uaka. O le ua uman whaatau tō ia le whiunga whaipulia sa whata a whiunga I atu ia ai ka whiwhi ma kua whi ua mawhinga whaakau kōsika ma whunga leo lautimu ia vāai ai ngā o ale keimi I ngā kua whamisingonga I nga ua tele nisio tang e sero orofa I aku ia o le meo ke orofa I atu ia O le te leo gana wha'a le tonu ngā ngā makua I kāngua tūla e pā I lana ofisa. A ngā sau dosi kā mai I, ai wai leo I fulu ngō. O mea ese ese, o mea langu langu, o mea uli uli ma mea papae. Wa wifo umai lunga. O whapea loa, ka whewe ia Samoa, e lo loku I aso uma. Au leanga I o loko kanga. O lea la umarenge painga. O la le lawele I umai si famsingo. A lea ene menga fai inge imea. Ua kako wau se seva pia ona o le toi ina leo astui. Ua ata mai te leo na ia. O le menga ukua inga fai pui pui. Tala mo. Ioe. Ua ova le maka maka ka kifanga astui fa amafia. Yo le fuke maka maka kwai. O mea umazau le akifa. Le fai e ko inge I kako fongol palmi. A kako waifu I anga kakala e fai. Yo hawa aile le o kingo le udol ko inga le wa oki. O peo se kama kiki lai kiki. O ko kiki ako kusama le udol presi ke inge a Korea I matu. Oh, North Korea. O Jing Jong Boon ne. Fa penga lo kinga lo ko inga langa vai penga avira lo fa se fa lo kilo si di o ki fa penga sori ka fe fe o tala mo ile na o levo fa fa fa a ki fa ka ko inga ka ko pa me e fa a ka ka ma li al me nga o pa me nga ka pur pur ko ku ko inga Ah, fai aare, fai aku angai fofu kare e gofu ina, roi re e gofu ina. O pei oronga ia fali. Ah, ngalaka wa aia lo fasiko ina. Ka lua il au wali I ngale. Wale ewa matua fo. Ah, fai isu ta maa kika. Au, au, kai au kanya wa aia kurko ina, au kau matifan maa. Ai, wa le fo ngau, ai le ngan meto ina fai matu whanua vai le. Umana mai pepala a inga whaatau wai whanua. A salko inga manga mea fau wia au te ARH. E manga ako ele si kala kuko e wakulisi di maafi a lātou. Ile malo, ufea ku asole. Ora le a inga le o le wawe le maka kupe kukunga le makere o fuoro o manga mai pepala whanua. Ya la ni wa alo ya fa pena nga le maya kwang ku di ora ngala fa ka we pe pa yo fa ora la si pe pa ko ke banga e auro ko pe pa pe ko sa ba pe pa ir fa va e fa ku va ile oh yo ora melena de ya le na auto inga se o ke fi fi al ko inga o ba ka ke aka ku ba yo o to ina e tele na failonga taolo. Ai a kako ki kilo fo le ya oi ma unga onga pe kapke le ya o. Ke imi ngei so le. Ka fefe. O le se le ya onga e mo ingi makai taipu kampiuta e. E sili fa afe ku failonga langa mau e risika kakare angofo. We vai wo angai miska le al maaloa. Ufai meo ave pasi, ave taxi, ave upa. Sorry, ya melanga ko fa ko ese makai ai fai poing pasi skusi mari i ma fai fai longa ka koping ai ve me ye fa ko ka ka makai ko ko yo ya na ko fai fai ya ro fai mai sorry ka ka ya o nga le mixika ai fe ma fe ya ka ko sa i sa o ka la vo la mutal on sa i ya we fa Si mai a favor, ha. Yo. Tato por clama. Ole, afia, telefon mo sa mo. Yo ko mo fune se fa popong. Awol ma kwa ke lo mele nga zoma. O bo tuti tem mo fasing am. Am te fin faisin tem mi fode le mo le ain o le finga lo nga yaso dimba. On sa fo le tache. Ma futa tu lungo te tua. Al tatu le church fo sa mo dem ne us me lo fa fo anga. Tatu telefon mo sa mo yo mo tu le se si au ili linga. Tau lunga e tatu tafu meu tupi Australia.
1: Tala fo tala lauli topulin sia ile nei fo itu la. Wa amata mea i neile a ingo Bex Masania Filoa. E o mai fatasi ta mamati na matutu o Samoa. Ai oisi motu al pasifiko la laisini i Australia. Ile no fuanga wata ua o le Lernia Community Hub. Mo se faa feiloa i ai o se faa soa ma feo fufua i ola tu taimi. Ma tala noa wha maa tua o le Pasifika. O le nei wha maa ite, ale sunga Bex malona wha le tua. Ia Sania Filoa u wha maa natu mai ai, le wha ai longa nei loa le aso lulu le vayan sa fau, tolu se fulu se tema. Se fulu le tai au le se fulu lua e le au uli le Lunia Community Hub i Sini. Wa mai tawina ya le e se fo yo le awala, e wha ati noi le tautua ne ya lo Samoa. Wala amatai se polkalame, e wha atawa ai le wha fia fia o matua tausi. E ala ile faa feilo ai umo la tau se nofua ngai tasi. Faa tau ma mafa mataltali e. I ala tau lava tala faa tangata matua. Ole na ua unanga. O faa ingo ole tau tua. Ele aise tutongi. E fai ele lonia community happy sini le aso lulo lvaya so fau. Tolu se fulo se tema. O mai tawina le fai ole a fo itu a ingo polkalame ini usila. Mo matua pensiona Samoa. Matau la mua ele sunga tele ai Edwin Buni. Beta iyo lfa ama ite i sini Australia le ufa ingoa ile tautua. Wa amata mea isi fo iyalo sa mole sunga Apex Masania Filoa. Ile Lernia Community Hub ele ise tutongi e telefoni ile ofa tolu lima valuono lima fitu valu valu. Elongo iai olo efia awai.
2: Umaita wina limtanga luengal soifuwa malo loina i Samoa. Lefa la avuluano ia mai ele fainga malo fiti o lefa ama il HIV o se fala vila fa fo se imatu ya. Mole fa mautino le malu pui pui o Samoa mai nei fa mai. O se vaenga tau o ta penang fa soi fua malo lui na lau tele. Ia mautino e si itia, manga fatia e au o nanga e mana umia mo pui pui ngon Samoa. E au fia ile mata i tui na le lei. O fa mtalanga mfa maumonga e fa atatau le vai rasio le HIV. Ia lava sa uni le au o nanga ale fale soi toto. Ia ngarunue fa atasipa angal soi fua malo lui na. Ile faa tino ina wa o ongam faa la wiloa o puipuinga ole HIV. Pane ita penanga fa sei fu malolo ina lau tele, e mauti no aile manu pui pui a peo Samoa. Mai le nei fa mai, o le afa awau pea o na mata I tū le lei, le fa ngā solongo o ngā ruanga fa tino. Mo pui pui ngam tu ina atu fa mtalanga le tamai, e winga ile fa mai mon sil fia, e le atu no u. O pui pui ngam fa mai le vairasi HIV o sa ngā ruanga, e fa tino e tangata uma. Le HIV o sa fa mai mfayono pui pui a, e fa utua ina le malu ntatu tino u. Na ia fa atino a wala pui pui o le HIV. Fufunu mo mama vai vela mo mua ma sini ta pea ai le fa ngaina. A wala fa ngaina fa anua nila mo tui o tonga fitinga. Pe a fai wa uma ona fa nga ele sangata. Ia tau sisi ili pa anga e tasi. Fa atino a wala pui pui ngon siyama e mafai ona pipisi fe uso inga. E ala ele fa ngaina o pa umo fe uso inga. Ia fatino susuenga po siaki fasifu manolo ina. O le virusi HIV masiama o mayafi. Ia faf so ta I se fale mai le tane. Mu fa mtalanga I fatau le nei fa mai. Ia fa aitete ile pa I atu pe tango. I me faitino wo pi sia ile toto o le isi tangata. Ile fa anolo ngil tamali anga o tangata uma. A wol tustu silima I tangata wa afia. Ile HIV. O ila to wa afia. E fu ia la tua ia te tau, fa a tangata soifua e anga ai. I au au nanga fa soifua ma lo loina, e fa apeo tangata uma, e te le pi sia ili mai rasi HIV. I lo pa iatu tangata wa afia, pe a fusi pe songi atu, pa ta lofa a ai feinu, no nofo fa atasi. Pe a fa e te te le pi sia o sivai ngolo lo tino, o iei se manu apostila vea. E ma fai unafso ta iai malitoto, o le o lo o afia. E mawhaio na umili soifua maula malolo ina le tangata. Ua afia pe a le leile wha atino ina o tongo fiti. E se fulu tolu tu malole o sa ilini ala toa sia sia onga. E pei ona wha la wiloa e le komisi o tangata whaingano e ngal malo. O na avano whaingano e ngal malo monia sia sia onga. Uofo atu iei tutongi ta I valu suta sia fe. Lua se lau tā lai tau sanga. O le mta ngalu ngā leo a onga mā nganu. Na tō whātu iai e mā lō, le se lau tolu su lima miliona, whā se lau malifitu wafe tolu se lau tā lā. Ma ila na tupe wha soa o tau sanga wha tupe, lua o lua ono lua o lua fitu. Wa sia sia onga lo mana mia mo tū mā lō. O le pā mana tu whanga, whale ata tasi, whale ata lua, anoa mā tasi, sa nganga, whale a lili. Mazale le anga lua, ale ipata vai maunga lua, palauli, itu o tane lua, itu o tane tase ma palauli. Ula so sutolu lma sinifo o ki topa I whaanga taita alu sanga mua ia manoa. Tala tule loa, ua taunu ua I whanua le fauta si tutuu o le fio anga si umu, le ena malanga mai male fotu o Samoa, mai Amerika Samoa le pona po. Ma whaau popo ai le isi saa ili fua vaa o fauta si, o le amoli mawina ili alo alo le taulanga o epia. I taimi o taa lo ngā faa ngā mea ili taia Samoa. Ina ua toi faa ola ola mai ei neitu u ngā fautasi. Mo le faa mna tuina o le sisi ngā fua, ma le mea sina a Samoa. O le sao si umu, o le ata oto a ilo na api le ua mai a fausia I mulinu. Ma mo le mauli sui o le itu malo. O se mea lofo mai le fio anga ufanga saa, faa ta siai masa maali anga lei. Mai le auta apolo sa mua leo lo o iei ta alonga whaitau lia, al pasifiko lo whaie tahiti ili vaya sa lei. I le auta apolo a lii e ono au leo wanga wa ai nei mol vaya ngamulimuli o le ta alonga, o le whao na au o komeki lava o na qualify, e au fiai fiti sa mua ni usila, ma le atukuki. E lua avano wa vatu ya tahiti mua na au pito ilunga e lua, o au ia e mawai le ono mo le lua pito ilunga, e pai maanga ba sa o lava mo le semifinals. O awu te mai tai e wha au ia wanga ba a mo le semifinals e tasi mai Samoa, tasi mai New Zealand atu kuki matahiri o au mawa lunga sa ili aile final semifinal matchups. Tala nao nei tu la mo le tio polenisia.

Whawhura mai tata telefon mai Samoa, te pene ina mā whangaina mai. E le tua whine ia amesene lunga le tio tangata Polinesia. O le ua mai te watu. Ua tu es food 1 minute na tāle o le tolu o le teimi fote na o le tato tau tua lo to toi mo oile nei asu to nai. Asa lua se food maleon o le masina o setemla. Ka whewe le wa ale na a se la wafe ta la whatawina e la tau e angalilei ma angalofa masa maari angalilei. A hoi ai longa koe muri le wa ale ngā ziung. O le aulaka pivo e taito fitu si umuna so sola ma le tawanga taito fitu a le atu ale ipata le te patasi peo tu sole ma le whailonga tupe li mafe. Ile fai ufo le vayasun teneta si umu. Paru paru fale si umu ya malisi. Ae pinye le lau mua tu mua ia vayala. Talonga le semisi ya ono faino lo le o au na la bua tu bua ma oka ka fefele la kapi la usamo. Ua makua ngalo akula vasi au ole matonu o apia. O vai ala tau fio lolo mo ta ama kua ngimboa. O nai auna vai moso si kopa maangi angi. Ua makua ka aloika manga la kapi le popo. Ua toi fo i tamaiti i nuu na hafi fio mawhana nau mai. Ua le enka kua kupe. Wa o asola. E kua kongi ngai ka mai ki. Vu i e mai fai kako. Ia la e mela mawhai. Usi fai. Usi mai a lau fafuanga. Tatu telefou tautua siya woi a Leilua Jerry Uasilema oi.